ma ukere wa ma ukere wa ma te gatagati ne ka moruo ruo ruri aruri kuo furori mori to mari amari kuo gai andu ari mamenyaga hitho ya guguthathaya gatagati ne ka mari amaragerera the secret of adoring god thiri ya gutugeria gai the secret of magnifying god thiri ya gutugeria gai siri ya kumwabudu jehovah in the midst of trials thiri ya gutugeria gai oyo thiri ya gukuinamerera thiri ya guguthathaya ne tondu wendo cenjagia gatagatä-inä ka mothe rä rå-cinä rwa å må thä kä cande ya mbere thä inä wa mweri wa June ona ngä korwo ndumanä tumanä te bå rå ri ona ngä korwo kå rä na nduma mä cia-inä ona ngä korwo kå rä na nduma maå ndå-inä maingä twoka kuga atä rä rä we wa maä na marama ngai we na tondå rä wa marä thiri ya gå gå thathaia thiri ya gå thathaia ngai thiri ya gutugiria ngai thiri ya kunenehia jehova thiri ya kwambararia ngai rucine mbere ya kwambiriria maria mari mbere itu thiri ya kunenehia ngai uyu thiri ya gutugiria ngai wa ngai ciothe ithuĩ tukamenya thiri andu aria magutugagiria gatagati-ini ka moritu andu aria makwambararagia gatagati-ini ka moritu andu aria magutiaga gatagati-ini ka maria maragerera ona kuri kuritu ngai ona kuri kuritu ai ai ai ai dole watiganeria haria makwihokete rucine rwa umuthe ni ndungata yaku ya mundu waja ni mwathani ni uhuthiraga ukegocithia ni wamurite ni undu waku we mwene ni wana huthira wigocithie na ni ngai ni mwathani ni wana ya jehova ukanyumba ringi ngai mwega nigetho huthire kaniwa gakwa ai eri masai ni wana huthira muthamaki ndoka gutongoria andu aku gwakameme ndoka gutongoria andu aku mwathani aya mari kundu gutiganite Kenya in the 47 counties aya mwathani mwega ai ere masata aya ngai munene aya andu aku mokiraga tene aya angi megukira thutha mari kundu gutiganite ngai mwega bururi wa Kenya bururi murathime bururi wa ngai murathime bururi utagatiganiria god you never let Kenya go ngai ndukareka bururi urire ngai ndukareka bururi urire ngai ndukareka bå rå ri å yå huke andå aku rä marä kaunti mä rongo ä na na må gwanja nä twanyitanä ra jehova gå gå thathaia na kuga atä rä rä wa maä nä tondå we wä ngai må theru ngai wä wa ma haleluya haleluya haleluya nganyitanä-ra mũthamaki ũrĩ tha rũcinĩ rwega na andũ aku me Afrika gĩtarũ kĩa Afrika kũndũ gũtiganĩte maitho maku nĩ maramona nĩ tondũ maitho maku macũthagĩrĩria thĩ makona thĩ yothe maitho maku macũthagĩrĩria thĩ yothe makona andũ aku maitho maku nĩ marona arĩa mahotometio nĩ ndwari na nĩ marahona ũmũthĩ arĩa makirĩte ihoru nĩ kĩha na nĩ maragĩa kũũmĩrĩrio mũthenya wa ũmũthĩ arĩa matarĩ mũimbũra mehia mao na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ maroimbũra ra mehia mao arĩa matakũĩ arĩa makũmenyire magĩcoka magĩtukania na nĩ makũĩ magĩikara ta andũ matoĩ ngai ai arabai andũ moĩ ngai no magĩikara ta matamũĩ andũ menyihagĩria ngai makĩriganĩrwo nĩwe ai aya andũ matũgagĩria ngai andũ mathiaga na ciĩko cia gũgũtĩa andũ maragia ciugo igagũtũgĩria no gũgĩũka maũndũ mĩtũrĩre-inĩ yao makĩehera kwa ngai makĩriganĩrwo thamiri ciao igĩkua makĩriganĩrwo nĩ ũnene wa ngai makĩriganĩrwo ngai nĩ wonaga makĩriganĩrwo wĩ kĩhoti no rũcinĩ rwa ũmũthĩ tha ciaku nĩ iratũma macoke kũrĩ we tha ciaku nĩ iratũma makwende tha ciaku nĩ iratũma makũhũgũkĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ ai ngai mwega Afrika moko-inĩ ma ngai mũnene Afrika in the hands of God Almighty Afrika in the hands of God Almighty Afrika moko-inĩ ma ngai mũnene tondũ nĩ ũrona andũ aku twoka gũkũinamĩrĩra from Africa tũkiuga atĩ rĩrĩ we wa maĩ nĩwe ngai we wa ma mũtheru wĩ mũtheru na nĩ tondũ wa ũtheru waku rĩ nĩ ũtũtegeire matũ maku rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ mũtheru rĩ maitho maku nĩ matwĩroreire matũ maku nĩ matũthikĩrĩirie mũtheru ngai mũtheru
riu mundu niki mundu kariki umuiguago mundu kariki umutiago guo mundu tani mundu tani ukamwihoka ngai mundu tani ukamwihoka kai mundu akiriki mbere ya ngai uyu ai ai ai ai mo theru ala baba bosia ngai mo theru ni ukiri mutheru mwathani ukiri mutheru oya ngatho citu Afrika imoko-inĩ maku andũ aitũ moimagarire magĩthiĩ Asia Middle East yaya mwathani manjĩndoreire yaya manjĩndoreire ngai ũkĩmoya ũkĩmatwara Saudi Arabia ũkĩmoya ũkĩmatwara kũrĩa UAE Dubai ũkĩmoya mũthamaki ũrĩtho ũkĩmatwara India ũkĩmoya ũkĩmatwara Kuwait ũkĩmoya ũkĩmatwara Qatar mũthamaki ũkĩmatwara Lebanon ũkĩmatwara Iran Iraq ũkĩmatwara mabũrũri matiganĩte thĩinĩ wa Middle East ũkĩmatwara Asia kũndũ gũtigarĩte aya marĩ China mwathani aya China, aya Korea, mũthamaki ũrĩtha, aya mwathani, mabũrũri mothe thĩinĩ wa Asia, ũkĩoya andũ aku ũkĩmarangĩra, ai, kũndũ kũingĩ gũtarĩ makanitha, kũndũ kũingĩ gũtainamagĩrwo, Afghanistan, kũndũ kũingĩ gũtarĩ makanitha, gũtarĩ andũ a gũgũthathaiya, no atĩrĩrĩ, ũkĩiga andũ aku kuo, atĩ nĩ makonektaga na kiugo gĩaku, nĩ ũndũ wa mitandao, rũcinĩ rwa ũmũthĩ marĩ kameme-inĩ, mũtheru, ũkĩmatuga, tuga ngai ũkĩmagitĩra mũthamaki ũrĩtha ũkĩmanyitĩrĩra tondũ nĩ ũrĩtha mũtheru ĩribacai ngai mũtheru kĩhoti we kĩhoti akĩrĩ we ngai kĩhoti wĩ hamwe na andũ aku every part ya Europe ũkĩoya andũ aku ũkĩmatwara mathikagĩrĩria kameme marĩ kũndũ gũtiganĩte thĩinĩ wa Europe maitho maku nĩ maramona rũcinĩ rwa ũmũthĩ na makanyitanĩra hamwe nani angĩ megũkarĩta nĩgetha moke mitandao ya Facebook nĩgetha moke mitandao ya TikTok mũthingu nĩgetha maigue kiugo gĩaku na maigue wega waku na maigue makĩririkanwo kuma kũrĩa moimire atĩrĩrĩ ngai thĩinĩ wa ũtheru waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu aya ũrarũmbũiya aya ũrahe maratathi aya ũrarũĩrĩra aya ũrahonia aya ũrahe kĩrĩgĩrĩro marĩ Europe kĩoe ũgoci-inĩ waku kĩoe riri-inĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa arĩa Jesu nĩ tondũ wee wĩ mũtheru ngai aya andũ aku oire ũkĩmatwara kũrĩa kũraihu mũno nani Australia ũkĩmaiga kũndũ gũtiganĩte different cities in Australia ũgĩtuĩka ngai wao ai ai ai ai ũmarũmbũyagia ũmeciragia meciria mawega ũmatugaga no tugi wa magegania hĩndĩ kĩrĩ mũnene ngai kaĩ mũndũ akĩrĩ kĩ ũyũ nyitagĩrĩra na ũgeciria gatagatĩ-inĩ ka moritũ maingĩ Hey, mũtheru, ai, ai, ai, mũtheru, ngai, mũtheru, Australia moko-inĩ ma ngai mũnene, ũkĩrũmbũiya andũ aku tondũ wee wĩ mũtheru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩa rĩnene gũkĩra marĩtwa marĩa mangĩ mothe rĩtwa rĩrĩa rĩkayagĩrwo andũ makagĩa kĩrĩgĩrĩro rĩtwa rĩrĩa rĩkayagĩrwo andũ makagĩa thayũ rĩtwa rĩa Jesu Kristo rĩkayagĩrwo andũ matoĩ Ngai makamũmenya ai ai ai ai rĩtwa rĩa Jesu Kristo rĩkayagĩrwo rĩtwa rĩa Jesu Kristo rĩkayagĩrwo andũ makuĩrĩirwo mena kĩeha makahota kũrũgama rĩtwa rĩa Jesu andũ mararĩra nĩ ciana ciao gũcinĩrwo thukuru rĩkayagĩrwo nĩo mwathani makagĩa kĩrĩgĩrĩro na makahota kwĩhanda nĩ twagũthathaiya wĩ ngai mũnene nĩ ũndũ wa ũtheru waku nĩ ũrathamakĩra andũ aku Europe ĩ moko-inĩ ma ngai mũnene Europe nĩ ya ngai andũ aya mekuo nĩ aku mwathani kĩoya ũgoci wĩ ngai mũnene andũ aitũ magĩthiĩ America different states of America yaya mwathani angĩ nĩ matirĩ marakoma na nĩ mathikĩrĩirie gwa kameme meroreire ndungata yaku Lucy Wangũnjiri ũyũ ũhũthĩraga hĩiya na maĩ mũtumia wanahũthĩra makarathimwo mũtumia wanahũthĩra makagĩa kĩrĩgĩrĩro andũ a Amerika moko-inĩ ma ngai mũnene Amerika yothe moko-inĩ ma ngai mũnene Northern South America United States of America hinya wa ngai ũkĩrangĩra andũ aku hinya wa ngai ũkĩmathiũrũrũkĩria hinya wa ngai ũkĩmarũĩrĩra andũ a Amerika moko-inĩ ma ngai mũnene andũ a Amerika kũhithwo nĩ ngai andũ a Amerika makĩgĩa maratathi andũ a Amerika makĩgĩa mawĩra andũ a Amerika makĩhona nĩ tondũ ngai wĩ mũnene mũnene ngai mũnene ũkĩrĩ mũtheru mwathani oya riri

wa holy communion tugitambura atiriri gatagatini kamaria twana igwa na twonete gatagatini kamorito ni turi na murithi na Jehova niwe murithi waku niwe murithi wakwa tutire kindu tukwaga ndire na ici tiga gwiciria ati ngai munene kiria ngikuhe we uturi okenete no bia ngai munene mumbi wa thi na iguru kiria ngikuhe tu igwe ni waiganira no film no kanyumba kurikia ngai munene no gwiciria kaundu gaku gatarige kareke na ngiari ici njiririkanie athikiriria kwa aria marutire mbeca tuteithie mutumio gwitwo Lea ati nyumba niragitirwo ni undu wa tha cia ngai Sunday goka kuheana uhoro hana ni ngupostia aria tupostaga aria no hau nagetha muhote kuona mutumio uria wa ba ni mwaririkana mutumio na hena mundu ranyandikire message ye ku mwena wa Nyeri ku kwao ndigire gwitagwa atia akanjira ni muraka murekira mirango ya bao ni kina dirisa cia bao ni ndiro igire na mutumio ucio araka ndakorio kiuria na sibu ni oyo uhoro ucio ni ndiro igire gwakwa igwikirwo cia bao tiho Niki ni besa iria ndi mahete. Tondu ku imagine nyumba ikinyire kurathwo ne kirikire hana na ndu kurikaga ri kana ndu tete ngiri magana matatu. Ona itiri irathira. Ni to ni ku ni ndi ndoigire ndaruthiriria nyumba iria maraikara ngiuga ni makirwo ni mekirirwo dirisa cia bao. Niki nigetha hatigare kingotore tukamenya tu muciana cia mutumio iturihire thukuru. Kugu mutikoria ndu icura na bare thire itura riu. Na rio the mari ti ndu iguru ya I no mweke makiria mumenye ni ngai urokire guteithia mutumia ukoragwo bana ni akwiriirwo na tona twange no ginya turi na tunywe na tuthome na hau ni ndoima ngai agiteini agika make ngodu iturage tururite no ngai akaria ni nie murithi I am the good shepherd ni nie murithi uria mwega na tondu ni murithi rucini rwa umuthi tumucokerie ngatho na tumwende murithi mwega e hamwe na ithwi na utuko wa

0: maroi ka motabo no ka meme kayo kamwiki.
1: Nati konge nengo kumetabu ni yaka meme kayo kamwiki. Thank you so, so much. Ndoka rahemwe na idhwe. Tudha meki wakile ngoto dogoli ya mwadhenya wa omove. Na tukodho ma kumasira kimirogo. Etato. Tukodho ma mihali etato peke yake.
2: Yes.
1: Omove kamosha natikai gene kani.
2: Mm-hmm.
1: Kani ni mono. Atoko toga na habira toko to kiri kana dhukuru shito shia secondary schools negeda to wana tariko hoira tora hawera dhukuru shito wana wago ta dhukuru yaku ere wado magira kana kuri ogeda okoro kiri kana muthenya wa umuthi ni kuhoira dhukuru yao ngai akore hamwe nayo na akore hamwe na arutu arutani na arema kirita kawira ko negeda akora kimagitira na meshiri ya makora makire mega ni ndo ugitiri na dhukuru shito toko thama thini wa siraki mirongo etatu kama hali ka bere ginya kama hali ga gatatu no gukuririkania irani horo yie korera ciana siraki dhati verse 1 up to verse 3 siraki mirongo etatu kama hali ka bere ginya kama hali ga gatatu irani horo yie korera ciana mundu ne wendete mwana ni amuhuraga kaige nigu aga shoka akenio niwe tondu wa uri aga tuye kama tuko madhura aruta mwana mitugo matuko ine madhura ni onaga umithio kuma kuriwe na ni etiyaga ni undu wake hari andu aria moya ine mundu uria wonagiriria mwana ni atumaga thu ciake ciigue oiru na ni egocaga nake riria e hamwe na arata ake reka tucokere siraki mirongo etatu kamwe hari ka mbere ginya kamwe hari ga gatatu irani horo igie korera ciana
2: niguo
1: mundu uria wendete mwana ni amuhuraga kaingi niguo agacoka akenio niwe tondu wa uria agatueka matuko ma thutha aruta mwana mitugo matuko ine mathutha ni onaga umithio kuma kuriwe
2: niguo
1: na ni etiyaga ni undu wake hari andu aria moya ine mundu uria wonagiriria mwana na ni atumaga thu ciake ciigue oiru na ni egocaga nake riria e hamwe na arata ake
2: aikonendete
1: mwana

0: Ndiri Amore. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayoka mwigi.
1: The government must lead by example by reducing non-essential travel, hospitality, consultancies, duplication of agencies and other administrative overheads.
2: Sire dirikari wega matige gutukungiria wara gutwira ni ndeto cia environment maracirehe ni mathi mahande na kuoroboro satika na kuria kungi.
3: Dirikari uko ni remeto ni malaria makura mu moya witori no maundu ma embora ikubata kuburana nao
4: uma weigiririku no shaba
5: Urewari Minister Peter Munya kuga gutiri ruhonge rwa thirikari ruraruta wira ure kwagereire na mutumio wa miaka 55 kwiruta moyo na njira yako ikiruine rwa Nyamidi Kirinyaga. Nimo Roma Dhaidhano kuma Kameme jetagwo joku wa shira. Urea wari minister wa urimi Peter Gatirao Munya ni okire ile thirikari ya Kenya Kwanza kiugethite na mbere kuritohiria ya Kenya miturire. Munya arauga gutiri ruhonge rwa thirikari ruraruta wira ure kwagereire maundu maingi no gucoka maracoka na thutha ona thengia wa Kenya ukorwo magicerehurwo magoti maiguru micara-ini yao.
6: Principals in schools, most of them are struggling to make the schools run under very very difficult circumstances. Some are even resigning. They wanasema mimi, this one I can't handle. Because unaambiwa endesha shule, sasa utaendesha namna gani? Kama resources sile zinahitajika. Asiko, hiyo ni sekta ya elimu tu. Nikienda kwa afya, tunakuta changamoto kama hizo. Nikienda kwa utendakaji kule kwingine, changamoto kama hizo. Kwa wafanyikazi wa Kenya, mishahara nusu ya mshahara yao inaenda kwa kulipa ushuru. Nusu. Sasa tunaambiwa tunajengewa manyumba, nini, hata hiyo nimeona kwa gazeti jana. Pia inataka kuwekwa kwa kitu wanaita securitization. Hiyo pia inatoka kwa mshahara ya wafanyikazi. Wanasema ndio wakamilishe manyumba ile wananjengea ya affordable. Ile pesa mnatoa itoshi. Wanataka kuitumia kuomba loan.
5: Hamuna uguo Munya ni atateire Dr. Fred Matiang'i akiugane we mwagiriru gutongoria bururi uyu kumana na wira wake uria naruta ituro-ini itiganite show minister.
6: Tukiwa wabunge alikuwa na ile program ya World Bank, ile ilikuwa inafunza mambo ya democracy na nini. Hiyo ndio wakati wa kwanza mimi kumsikia. Kaambiwa ni huyo anaitwa Matiang'i. Sikumjua kumuonana na yeye, lakini alikuwa anafanya hiyo kazi. Mimi kwa kifupi nasema ana uzoefu, ana elimu na ako na maandili pia ambayo yanakosekana siku hizi kwa mambo ya kuendesha mambo ya serikali. Na akiinuliwa na Mungu apate hii kazi anatafuta, mimi nafikiri hata injinua zaidi ataweza kuserve. We'll be able to serve the people the way he has served them in those other capacities that he has been. Na ndio sababu mimi tunatembea na yeye kwa hii safari.
5: Togethi ndeto inenge mutumia umwe wa ukuru wa miaka 55 kuma itũũra rĩa Mbĩri gĩcigo mbunge gĩa gĩcũgũ Kĩrĩnyaga nĩ akuĩte thutha wa kũhikia rũĩ rwa Nyamidi. Aikari makiuga nĩ akoretwo akĩgũmĩrwo nĩ mathĩna ma kĩmeciria ta ũrĩa Richard Mugo aratarĩria.
7: Rũĩ-inĩ rwa Nyamidi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa gĩcũgũ nĩ kuo mwĩrĩ wa mũtumia ũyũ wonekanĩte, no nĩ thutha wake gũkorwo atekuonekana kuma mũthĩ wa kana ga kiumia gĩkĩ gũkĩrĩkana arerutire muoyo na njĩra ya gwĩkia rũĩ.
8: Njĩtagwo Josephine Wawĩra. Mũtumia ũcio watũtiga etagwo Harris Wawĩra wa Mũrĩithi na nĩwe ararĩ ciarĩndĩ wa kanitha. Rĩu rĩrĩa arahikirie rũĩ ũtukũ, mũthuri wake arandokere kĩroko kĩa thinacara, aroka aranjĩra nĩ kũbĩtanĩte. Mwangi anaumĩte ũtukũ na araruta nguo cionde araika bau nja hakinya rũĩ araugire mbu ithatũ iria iratũmire mathi kũmũcaria mamũcaria ũtukũ mũgima araora.
9: Ararĩ na thĩna ũcio wa gũgĩta kara tũkanirwo nĩ meciria. Arutire nguo agĩikũrũka kuma gwake kũthiĩ rũĩ nĩ kĩndũ mita 500 tĩ kũraihu kuma nja gwake.
7: Kũringana na etĩkia a kanitha ũrĩa akoretwo akĩthoma wa Joy Celebrating Christian Church, mũtumia ũyũ nĩ akoretwo akĩgũmĩrwo nĩ mathĩna ma kĩmeciria kana depression kũrũmĩrĩra moritũ matiganĩte ma kĩmũtũrĩre kuona nĩ mũciari wa ciana ithatũ itatu iria ina wathe
10: kwa marito makwa jita watabitha wa mbui wa maina ndungu tagara kanitha wa Joy Celebrating Christian Church no su wathi ena siana itatu na siana isu siake itatu wote mwana urari umutethie kana mwana ungeru tirawira siana siake siothe ni special nogu arari ndire brandi wa siana isi na ni siana ngima nogu nwa munene ni arakoragwa ona gisiri uboro wa siana isu mwana na gwisiria arairera na itika mutethie na araragia muno undu ucio
7: matariria ati ni makoreto makimwariria ona ninge family yake ikageria kumwethera utethio thibitarini no ende undu uyu ureberiria na masongirerio ni mutumia uyu kweruta moyo na njira ya gwikia ruwi
11: munyi nwa munene atiga muthuri wake na siana ithatu ni sia special na ira bataro tungata munene depression ni okire nundu wa siana isu ciake ndu tuturite tu tumuvoreretie tumuvoreretie na tikarira ririta ria mbere na depression ni turite mugwatite wa gwatwa akamenya kaga twaro thibitari
7: kiribotera kameme kayuka muinge kirinyaga ritwa aria kwa ni Richard Mugo
5: kurumirira wongerereku wa ciiko cia thuri kugera atumia na ciana ciao ngero arume bururi-ini moretio kwambiriria kwiyaria niguo manyihirwo ni nditi ya moritu ma muturire na maria maramatwaririra kugera ngero ritana riri rikitio nyanyiti itemi matiganite hindi ya mucemanio wa arume ta uri mwandiki uyu Tomathio Ndung'u aratariria
12: Mugunda-ini wa Benjamin mwena wa Cheleni kauntini ya Machakos ni kuo gikundi gia athuri a kanitha wa Oasis matũnganite kũnora na ciĩgiĩ mũtũrĩre na kwĩitũrũra
13: tagwo maiko gĩtagwa Ndung'u kana baba Waithĩra na tũkĩte twĩ ta athuri a Oasis tũgĩũka kwetha wagĩrĩru wa athuri thĩinĩ wa mĩciĩ itũ ona mĩtũrĩre-inĩ itũ twagĩa na mahinda mega mũno ma kwaria na ma gũciira ũrĩa athuri mangĩikara ona mena mathĩna kũnyitanĩrĩra
12: mũcemanio ũyũ no ũrĩa ũtabanĩtio ũrĩa ciĩko cia arũme kũgera ngero ciongererekete ngucanio cia kĩmĩciĩ wagi wa mbeca na moritũ mangĩ ma mũtũrĩre kũruhani na wongerereku wa mathĩna maya
14: tagwo Rev. Paul Kamau ndĩ mũtungatĩri wa Oasis of Anointing Church International Vika Town kwĩna mathĩna maingĩ mũno ma athuri gũkorwo makĩita na kũraga na gũcinĩra ciana ciao nyũmba na gwĩka ngero twacũthĩria tuona atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ acomoka kuma harĩ Ngai ehera kuma harĩ source ĩrĩa anyuagĩra nĩ ta Adamu ũraingatirwo mũgũnda akĩeherwo nĩ ũtukufu wa Ngai ũguo nĩ tũkwĩraga athuri atĩ macokerere Ngai
15: nyitagwo Kamau Sakeja na thoma kanitha wa KAG wa mwenda andũ gũkũ gĩthabai ward na ũmũthĩ nĩ tũkĩnyitanĩire na athuri nĩ ũndũ wa athuri marabatara gũgĩikara ũguo magagĩcemania magakĩaria rĩngĩ nĩ ũndũ wa maũndũ rĩngĩ marĩa makĩmagũmĩire na jukumu iria rĩngĩ makĩrĩ nacio kwoguo nĩ wega ona mwana wa kahĩĩ tũkona nĩ wega tũgacokanagĩrĩra na tũkaria meciria mamwe maitũ nĩgetha tũkeitũrũra ona ithuĩ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa rĩngĩ magĩkoretwo makĩrĩ bũrũri na rĩngĩ nĩ kwaga kwaranĩria na mũndũ rĩngĩ agagĩkua na mathĩna make kwoguo tũkona nĩ wega tũke ta arũme twarie mathĩna maitũ twarie maũndũ marĩa megiĩ bũrũri
12: ona gũkĩrĩ ũguo athuri magĩtarwo gũtigania tikĩhonia kĩmenya maru ĩrĩa maragerera thirikari na nyiti itemi angĩ nao makĩũrio kũigĩrĩka na kũhũthĩria arũme mĩrigo mĩritũ arũme nao makĩũrio gũikara mũtũrĩre wao handũ wa gũtitikania mĩrigo matangĩonera kĩhonia o rĩo
15: itemi rĩrĩa thirikari ĩkĩrĩ narĩo rĩngĩ nĩ ũhoro wa tũngĩaria mũno no twarie ũhoro wa ikonomi tondũ ikonomi itũ ti njega tondũ mũndũ nĩ arabatara ciringi ciringi ĩyo ĩ mũhuko nĩyo ĩngĩgĩteithia responsibility iria ciothe tondũ ta arũme twĩna responsibility nyingĩ mũno no ũgagĩkora rĩngĩ ikonomi itũ ti njega kĩrĩa mũndũ athiĩ athũkũma ciringi 500 ũgakora rĩngĩ ti maiganu
14: maũndũ marĩa marahanĩka matukũ marĩa tũrĩ marĩa makoniĩ ũhoro wa ngero nyingĩ arũme mareĩka na gwĩka atĩa ngũcia Ngai thĩinĩ wa Matthew 11 verse 28 yugaga atĩ heanai na mũrehe mĩrigo yakwa kũrĩ niĩ na nĩngũmũhurũkia
13: ingĩra mũthuri wothe ekĩre bidii ta mũthuri mũndũ arute wĩra akorwo na gaciringi gake na mũndũ aiganĩre harĩa arĩ tiga kwenda gũikara mũtũrĩre wa mũndũ ũrĩa ũngĩ
12: handũ-inĩ ha Kameme FM ĩtagwo Matthew Ndung'u wa Mbugua
5: nĩ mũthia mũhoro ma thaa ithano mangĩ ngũkũnengereria ciĩhanda thaa mũgwanja ciĩtagwo Njoku wa Wachira
0: ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayũ ka mũingĩ ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704-111-555 O mũthenya wa Sunday. Ikihada thai nyakiroko. Oh,

0: njuru au hena mbugire ohowe hena ya gukania na ya kuria kwa uo tip ni mbugire 50-50 igwa twareru na rothaju na kwirwo na kuhurwo millennials
1: wera go tu ona rido tuli kine ya kwiraga yoga ta kwirwo no maita meri
0: oigo mujenzi zwe ta kwa kama aigatia tondu kuroti thukuru yo bono kwa ngikira rajwire yo
1: kira rajwire yo ndona ri no toria twira gwa tiriri koma tu ni gokirio ni maku
0: ni mami ni ajiraga
1: ni wewe
0: ago ta kwa ndiri sa gwito nyumba ito yare ya ndoro na joho ni cio ciakaga nyumba icio joho na ni gwa kwa naithinga ndo igwa kino thio sam kino thio kiuga tiriri dehita doiga no gadarero maithinga maguta hama maithinga na joho isi igacoka igatigio mwanya agakorwo na ndirica ina nginya gakonji rĩu mami ũkaga gũthagũtha hau tondũ ngomete ũhana harĩa ngomaga nĩ akĩũĩ nĩ hana ndirica ĩ haha harĩa gũthagũthaga hau athuki athuki nĩ wewe ũguo nĩguo aragia kwanja ndari ũrĩa aragia athuki nĩ wewe nĩ ũgokĩrio nĩ maku mami waririe piũ tondũ ona gwakameme ũtukũ mande nginya bũrĩ ndĩ ndutaga wĩra gũkũ ũtukũ mwĩtoro ngai
1: mũthĩ akũragia mũriũ kothire
2: ũratikwenda
1: nĩ makwa maranjĩta
0: haya nĩ kĩi tũtige gũcoka na kũu guothe nĩ tũrore iyu rĩa tũngĩthondeka ona rũmbũrũ rwa mũigai wa Njorogerũ wĩtagwo kũrera nĩ tũtigei kũramba kũrũthikĩrĩria for now rĩu practically na ndĩraigua jenzi atĩ nyingĩ nĩcio ciatagwo mam kamam na baba atĩ dadi
1: na dada
0: nĩkĩo ngonu wathu itoragia gathai ya Dennis atĩrĩrĩ sek jeni mena bodi chia Monday to Friday makĩga ngaratha nyanya nginya thinacara he pro mwĩhe ũkoragwo ĩhitĩte mũno dadi icio ciagĩko dadi icio ciagĩko na no ndakwĩraga mwana ũcio tũhũre we dadi icio ciagĩko
1: mwanangĩ hau kamaũimangĩ hau dadi
0: ndũkĩthekete gathaia
1: ndĩmũhũtu
0: imagine njiguaga cio nĩo jenzi nyingĩ nĩcio twĩtaga mam na dad na kamam ĩu rio nyambu rĩa ndĩgwĩtaga kanyambu na nyambu na nĩke ũĩ kĩnyua nĩkĩo gĩtagwo kĩnyua ona mbũrũ nĩo wetagwo mbũrũ kĩnyanjui nĩo wetagwo kĩnyanjui wetagwo njui
1: wetagwo njui
0: mbũkĩnyanjui mbũkĩnya haya rĩu rĩ wehere hau wageithĩrio mũno mũno thuri wetagwo Tharau Mr. Tharau mũmũngeithĩrie mũno wa Clean Chef headquarters nĩcio ikoragwo kũrĩa rĩmuru atindaga hau igũrũ akerora mawĩra make etagwo Mr. Tharau geithĩke mũno wawa okay kei twarie kei tũme tũhũre thimũ ĩno ya mwanake ũyũ tũigue athiĩ form 1 nĩguo kwambire gũthũkana acoka grade ĩrĩa rĩu harĩa honorable mũtahika gwaigire thukuru icokerwo rĩ arĩ mandĩ akiuga ndegũcoke akĩheo akĩhĩ agĩkĩgimara na arua nowe warĩ kĩ
1: acoka thukuru na akorire nowe tu
0: mwanake icio ingĩ nĩ ihĩ ngwĩraga tũgetĩra rĩtwa rĩu mũno tondũ rĩrĩa twaimire hau tũtigetwo rĩngĩ ũguo twĩtagwo anake rĩu na twĩtagwo athuri nawe waima mũthuri ũgatuĩka mwanake nawe watuĩka mũthuri wa hikania ũgatwarĩra athuri indo ciao ũgaga gũtuĩka mwanake mũthuri kĩhĩĩ rĩguo twĩtagwo ngai wĩ mwega ũrĩ okuo rĩu rĩ nĩ ndacoka rĩngĩ maici na pole gũkũiga ũguo ndĩrakũiga nĩ ndarani makoma cio haha one mirini ũcina jenzi tũtihĩtanagia ithuĩ twĩ ndũgũ mũno na inyuĩ aciari aitũ rĩ nĩo matangĩiguithania na inyuĩ
3: nĩo mararemwo
0: nĩ igue na ndiũĩ kĩrehetati no ti
3: ithuĩ
0: iguothe
3: mũndũ nĩ arecagũrĩra ũrĩa kwenda gũikara ona jenzi icio
0: wĩ mweyayo no igua cio ngĩ nake na mĩaka 22 no igua akĩaria ndĩrakena nĩ ndĩrenda tũirĩ tu titũ tũhũrĩre thimũ twana twakwa na menya ona ũrĩa kana gakwa anyway at 21 you're still my son kwoguo no ngũtare kana ũndare niĩ rĩ wakwa tondũ na mĩaka 19 rĩ no nyende onawe ũnjikio kiugo ũndare
3: twĩrika rĩmwe nake no ta twĩrika rĩmwe ndimũtigĩte hanene
0: one ũguo githĩ tikĩo ndĩrenda twatua kwaranĩria ma Gen Z na mami Generation Z na Generation Millennials rĩ tũkaiguithanagia tũkaranĩria tũgacokanĩria rĩu tũka reason nĩ getha tũgĩkũria bũrũri witũ rĩu nĩ ithuĩ tũrathana
3: nĩguo
0: rĩu rĩ why gira class 8 okay, realize
3: ru da shoka class 8 ru de duete de ikari yin da do mana da ri kamuno adanyi ya ginya hede mo mwalimu oari class teacher jeta jera no na we ungikira mathomo no heto ke wega da se dia fi ru gukira uria ndigari mbere be shukuru Ginya kuhetuka kigeranio dahana ni ta dia farari mebreka wega.
0: Kuya vareji.
3: Unye ni tuwa gidoma, tuwa shoka tuti naikara muno, tuwa shoka tuikara, tuwa shoka kila januari. Nekena tuweke kigeranio mweli weta. Tuigwe KCD tuwa mekile mweli weta. Izit mweli weta doka na wena mweli weta.
0: Yari ama, ya mweli wena.
3: Yari ya ene mweli wena Wona tuweka kigeranio re. Nituwe kwa wega na tuwa rekia no na tuwa rekia le heka deire sialuwe te bere ya kwa siale shukuru sialuwe te bere ya kwa tuwa rili watatu tuwe timu ya duwa shi watatu le tuwa loka jido urumo na shukuru
0: neki
3: lutu nye jiwe neki no ujenzio shio
0: oi ya ha
3: Tuo na gaiti, tuo ni tana ge lagi teu la kani tega kemo no, ya nani ya kwa mo no yo? Tuo ni hori la neli era ine.
0: Kai?
3: Iye kini ari ne fuje kagu.
0: Ane dani taka uru kau.
3: Ginya si oro tuo tigi le tuo boki tu kiu gan ne kwa kasi ya o.
0: Anak ke?
3: No galu ke heu de ori. Ni no juga heu de o padu ne tuo na wana.
0: Ne mua kusagi ya fagi. maina na kuera generation Z na generation millennials ni tuwara niliye inainyue tuhono kia alfa asio mede itu yo na tustaithia generation X eno iguro witu neke ituwara niliye tu weka meemere ketu igwe kedu kama ke alia tuma ni mwa hudha gira dawa
3: tutia hudha gira dawa Edu kire tuwari nacho kine nani kwe iguwa na kwe ona.
0: Muyabo.
3: Kweyaba, wawari tuwa soka nye demu anake na tuwe heturia. Turia nache yata tu kira adike kima.
0: Isi gene imo, ihe siyari sigana?
3: Shoje siyari, siyari yele. Ile siyari uwe, tadeu nani daru wa tuwa tuwe kili yata tu.
0: Okay, ehe.
3: Edu ni kwe ona tuwe ona, ni kyo tuwa utara mitu kweyo.
0: Na hedeno ina miaka 18.
3: Hedeno dena ya da kini tia ya kuweli ye hau 18 iwe tuwe tiruwa kina nezi kaa ngezi ya lukana ile kegaranio nituwe la duu si tuwa elie unu wa siya tura inye de iwe tuwe yoro siya tura siyo nejo uo kero na mwalimu wa siyo tura ita tura aga akira no hedeo tuti ije huwile kabuke Hedo tuti gugule, iwe kinyo ya mure kajimuka shere kea mukahe uruwa bishashi ya
0: KCP
3: Shamure liri kanaga Iwe tuwe rigoto ino kena tuti kone kwe hawa kule
0: Kai
3: Na uwe ni kule tuwe kire Ane tuwa gizi yore tuwe terele magumere lama ake jaranio Negeza mwudu wake ingire seko dali
0: Negeza mwudu wake ingire seko dali, tare kejuke negeza mwudu wake ingire seko dali maish Kejuke
4: Ye na abre gudikiriria kameme kayo kamwige Thaini wa Media Max Waves Download app ya Media Max Waves ore Odhye na abre gudikiriria kameme kayo kamwige Hamwe na tafarira wedete taarahoka Shajamuka Kwega agara Homoka Therera Wei torure Kwega gura keroho Kegosho Night Live Jajo ya mutorile Lire boka Nyama choma mix Mwe joyo part time Mwogidi itahari ya muoyo Digido ya kegosho, Cocktail Sunday na Kameme Country. Ora kenera tafarida isisio de na miago ege ori haria hode ori na Media Max Waves. Download Media Max Waves omo de kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you. Kayo kamoige.
5: Thengio mono ni kuhurira. Reke ngũhe kiugo. Ũtũũre ũrĩrĩire ta kothi. Ndũkanahande mĩigua gacĩra ga gũthiĩ kwene. Tondũ mũthenya ũmwe, ciana ciaku no ciũrũre cigera gacĩra kau citarĩ iratũ cithecangwo nĩ mĩigua ĩyo. Handa mahũa kana ũhande macungwa cingĩkagera ho citue ikĩrĩaga. Endera andũ arĩa angĩ maũndũ mega.
6: Kupata maudo mega kama Skiza Tune yako, dial *860*389#.
7: Wendete irio cia kũgũra ciĩthondeke Irisho kuraga shiedho deke, ni kuragu na shukari na shubi mwigi muno, na maguta matari mega mwiri ni waku, na mare mage kule heramiri muta diabetes, kansa, na kutengira thakame. Guku Kenya, milimuta yonuereha kaikusha kishuje kia mirogo tatu na keda harigana. Ni haliture beko tukuragu tuikiritu bagitine shia irisho, na notu taidhiliye family nyigi, kuria irisho na kikuni kenene. Family yaku, ni rafatari rio jega, noti kidu kikiguthu kila kihithito. Domiriri eno, wareheru ni Food Policy Coalition Kenya. Sherera www.foodpolicy.ke.
8: Kameme kumu kiro ni andeto.
0: Ye, ne kameme kayo kamo ige.
8: Kameme na yeta takiawe.
0: Ne ko ne yeta takiawe ga.
8: Kameme ne kayo kamo ige.
0: Ne yeture yaku izue. No tiene que mudo que tu corake, ni we we we, ni que otro yaku. Na nikiona gato githikaneria na inywe mudu emwe no ria uyunge emwe no yo tukaranirie tugateithania ti direct cia radio ti show cia radio ne maisha maria ma kawaida makoraga mudu agacenjia gitakwa gathuki mudu kana wakasungula
1: geto DJ 254
0: yes atatu na kimaniwa ga kauhaha kuaria turaria DJ 254 tukora cia na situ atia Gen Z ni wetu rathikiriria na reke nguire na star 292 hash rikana ni thoko ona waingira ni gukorwo ikindu no ana wagaria ringi star 292 hash na bad okay star 292 hash ikaro kigeragia thoko ni gukwira riria kuhinguka wega ndirona kuri ona githina giki kimithi mithi haya donago ni aveka segjen
1: augatia
0: Luego de cara de cara ya era suka
1: kaboom
0: le tota idania y gusirera
1: regular
0: oiga
1: a trio doki
0: check gen eta ko gonwa doita aunque moda tiktok ni como na na ihesi ya kehau na ne agesi ari tona ke ari ona inya
1: yeah
0: adaya na koniko gaka gokite guka we mona kiyo yu hari yari muthikiriria wakwa drenda uthikiriria pio niko nda guta muthikiriria wakwa wi wakameme Na uthikiriria wega piu na DJ J254 uthikiriria wega na gudegere matu. Ndakwira mwana wako na miaka igana. Kinywaliwe kina miaka igana? 18.
1: 18.
0: Na mieri igana? Na mieri nana. To November ni wewe ikinyia miaka 19. Na tuwe June. June, July, August, September, October, November. Kwa uwa kina mieri, mwaka na mieri mwa. Miaka 18 na mieri mwa. Mwana kiyo shue na ajwire iga nogu Agiru ni shue eje Damu dikagiriria Damu etage mwira mzae Ay man Shave this thing You see Unitura kena madhina manu Udo ajwire ino Tuki eje Nagi kia nagi kia video Ni da kwa video I think kwa niya video yo Ejiru uro sinero Nene ajwire ono daigwire u
1: Daigwire sasa wao
0: Mwanusio ma emiaka Na musiali uthikiriria na uthikiriria wega To udikire musiali Tati hali ya hera guo Na denake wa 18 Hati hali ya ma Muhura na gaharo na kio, kana kubijana na kio, nuhigure mwana kio wararia. Wina miaka 18, 19, 20, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ukurugu mwana sio, teenager, daigu waga o naki. Na nidori ya kiulia kiu my mother, in love. Goria kiulia. No rika na wewe miaka 18 na gwaria de bere ya gai ni dirika na gora na gade miaka 18
1: ndi gadirika na
0: no ni ka ni dirika na gade ke he manidi na miaka 16 17 18 19 20 muthikiriria tawe urie tu maito bitu we urie na isori gukwira oguo baba ito we urie na ni sore gukwira oguo tarika na kanuri ka ni wa miaka 17 18 19 Joya ke fadi no dirika ne we dena 19 ha uguo na ganga kukuria kuria gandage kiria gatukehena nya kimiaka ile gaso kibuda kana gato robera ngeto kingire college haya kugu mwana kio sio ahana na giki kujaru ni yarua ni kai mauhe ni ru ni yarua arona hana thiu taki hau ni horu turi turarera hau ni hoturi it is you to decide as a parent as a teacher We shirie, we tamushiari, we mwarimo, we thigari, we OCS, todo na uhuru wa Kenyatta, his excellency. Akerera. Jomo wake. Ehadu wa kinyaga kaiwa ta goke goza ake nine.
1: Yeah.
0: No dagi ake gozire. Na tehdi ora uhuru hana uguwari. Ne president. Kana tukeri horwa mwike baki. Akerera jimi wake. Haino kada yata kwa daigira gahari ya koika President coming in President
1: Ne fafa wakinya kamusi
0: Oka kakaro ugeleru wa daddy umefika Kana fafa anuoka na kiingira gwa kioguo uhuru wa Kenyatta gutire mundu roga magate to ni ingira ku ni baba oi mamura ngoini wa gate ni president aisho kabushie ni mwana wa ngina maito witu wa rurire ngeya turi guturia miaka mingi na kwende akinya hau jamuhuhu wao ni brother yake makabia gwita nai e bro this is e bro no igwo na muhurira thimu eriria nai ara erigite na roko muhu akihurira uhuru wa Kenyatta maugira marigie like a brotherhood no atwa kwaria raia ini ni munetongoria ni araria ta ki so kawurarera gagatuka kimundu kinene muno gekaire tukana gekahi kawurarera waga gukarora wega noga kugaruruke noga mugiya kiuga no akuguthe ndutige kubicana akigia gicoka mundu wakwa kenyu akire na gicoka nimo hikungira eh na ni areka mazoezi
1: arione na mayogo
0: ke ona tugitwa kurwa nake tuge ruto kirwe riu riu ri
1: eh wendo na meguza
0: eh uri waigwa haro thini wathire yaru iria siru wagwa cia besa nyingi professional worlds tiga amacha ikaruo ni san na father uri waigwa Uruigwa ya mother and daughter ya kiroo ati to ni professionals Netura reisi ya nasitu Na uigwitha niyo na wedo Ona tukima hauraga, ona tukia gako mahura Why don't you have a table? Tareka kwele, amu dhikiria udhikiria wega Na nisori ni tori njaliri ya munodere dawari Jajiri Agituila mudu kinyogori Ali atodo hede ya yutu nituwa kukirina kinyogo kunyogori Mudu wakio huo maishari Utuurejera maishari Meaka kuma dhateri Jadi da kuiraga atereere tondu ni uroraga nire eka tondu ni uroraga nire da kuiraga you kwada nimekufunga kifungo ya miaka zape wewe muwaji wewe jadi ya kuiraga according to the case nituona we niwe boragire ngania na jera kana igoti riri ni ria kuoha miaka 30 akauna gabairu akaringithia kuvukira mwana murani yake na ni arako understand
1: mwareria kahora igwe nyingi nona
0: nina kinywa to wathukire na radio
1: nona nyingi ke gure he kuhura huraga mwana akamenyera bara ukamuhura akona dakaga gwika uru to iga ni to kuhurwa tuna ndakimenyerire kuhurwa
0: ngai to thikiriria maina ndamenyerire kuhurwa
1: ndamenyerire kuhurwa kugo to kuhura tu nginya kwariria
0: Let us just not have a conversation. Kei tuwariye. Tu iguithanie. Tu tige haro nyigi. Mwana kioyu. Ainuka wadhiri ya tia. No igwa dune hedi aerida. Na deri yete muno wena 21.
1: Ena 21.
0: Ena 22 sorry.
1: Guziri hau ni hali ya lele.
0: Leu ni arona ni dahi tiriye nima. Maishi jora adhi motu dago daitha. Maina.
3: Anio.
0: Leu ni dona weni meka itini nyurona weori muari na guo.
3: No,
0: anda ina kaorimo. Leo tamaka ni divai. Na 28, na 32, na 34, na 38, na 41 wanu haria riu ni hindi. Ni deri yaga maundu nani mwe daneka.
3: Ona gikora we ni weriraga.
0: Ehe.
3: Nani no geriraga. Na ona thai maundu mamwe dijeka.
0: Thank you. No we mwe gano wagithomirio hanini ye. Na tondu we generation Z dire. Generation Z ndo niyo ndiratwari uhoro wayo. Jenny Z. Liu tajira atiriri. Wainuka. Wete rakigeranio.
3: Dainuka dete rakigeranio. Mumele ona mauma matiari me gai.
0: Tarake jorie. Wakinya mucie mamu anyu ni amenyete ndo muthukangetie thukuru.
3: Na amenyete ona ndamenyire.
0: Ari mu matia mwerire.
3: Ndatumirwo ndimugire ngia wa gucoka cukuru.
0: Itugetige kuruga maimerera magikiuma
3: umerera maumare nye ndedawire tondu ni makiuma na dina etuka wega
0: ndungihetuka mundu ta ndangihetuka
3: no etuke ni kuringana na
0: ndo we andu aigua rue no aigua we wari na umanga mwari na umanga na mutia menyaga ini wi ndingigutuira ni
3: ona ni no jae gwituira ikuringi hethe yo
0: ndingigutuira
3: Eh. Ure ni netwadie, ni netwadie secondary. Eh, tuata ile maumerera ni dadu kuma nigetha. Gututiikarite wega reke njuge uguo.
0: Ndukamake, ni tuhanaine.
3: Riu besa ni tuacoka ni ginya riu ni ciigana ni nguthi secondary ya nokorwo. Kuikarite ugu kuikarite na ni dathire. Na dathie na join form 1 re. Form 1 school yo secondary re.
0: Mm.
3: Hakanete na primary.
0: Aha.
3: Advanced wa primary re.
0: Ah.
3: Agioka kiria.
0: Secondary.
3: Agioka ni secondary.
0: Aha.
3: Na marito wa maito.
0: Ah.
3: O iru atato.
0: Aha.
3: No ru kwa munya kama ya kana moru re.
0: Ah.
3: Ashiwa gere matia dia secondary no ni dali ya.
0: Aha. Aha. Hati ya mudo ko gure aya time.
1: Gawadina.
0: Ah ni dadina. Ngo siria dani dani no kiriro gu haya. Ake ge ke gure na ma dana na ma dira hare ka to goro dami gura yi.
8: Chana iga tigero amoro anina.
0: Ka udo ko jiraga. Mhm. No akoni ko riwa rekia.
1: Ngo gara ukura tiriri. Eh ndio meka go guo yi. Mari within in orugari uria wa ni twatwika nake
0: twagimara
1: twagimara
0: ungetwira
1: twagaria
0: kunjira we
1: yo tie mundu ungetwira riu makona riu kamagia hinya wothe riu uti undu matangika
0: aha
1: e no ugikora ni kuhenia mehe ni giri unoigo ni muturire wa magithukirie
0: a very sad very sad
1: mhm
0: nareke goire no yaro mema disavaga tu masters une no ni rehire tina une ya tarim dira geria kugura ino na ni rehire thi
8: todo amenyeri yo kume
1: mu do getigero mona no ruge
0: no endo yura to kiriro ha ni jambere ya itu itago riri
1: ehe
0: etago wa matama akiga mundu rumega tanu kabigi ji dagi hota gukira super high
1: ee aba komuta ne
0: gwa ko maga komita de kiriri yaikai ee mutumia hede wararuga akongithia
1: ee
0: nawe no
1: ana
0: uratha kanake
1: hena zaiwe riko ni akira nyeni ni arongithia ni areka maundu bare mangi mothe
0: star 292 hash riwe sawa odrero tu pige kazi. I can see my email. Todo ndazo kia kitha kiu kia bregio thena thoko soko murwa de kuruta gabera unia biavera. La brianando grie muai varere. Ore yo koigera hare ya deinie. Tomi vito tado mina kreya gedo

0: ngenderera mathomo tondu ndire no hoti na mwanjira ndihe ndie kuri ha ngutiga nginya form one we no na mudekere tu ngenderera na mathomo ni ajigire atirire ugu urajira ri niwere headmaster ura wakiria ura wa agikorwo wi nima ugu urajira urajira ukimaanisha ri niwere headmaster ru ura wa primary ni ndathire na ngimwira mũndũ wa kũmakania ona headmaster ũcio anjĩrire niĩ ndirĩ na ũhoro na agacoka na ũgathome
1: ngai
0: ndathiĩ tondũ nĩ ona nĩ niĩ nderehe anjĩrire wee nĩ wĩtio therehe na nĩ woka ũkiuga mahĩtia maku ũgathome no ũmenye nĩ mũrahĩtirie na ihĩtia ta rĩu ndũkanacokere kũndũ
1: kũngĩ
0: ngĩthiĩ hau nĩho ndambĩte ngatũmĩrwo mũciari no ndathiire ngĩũka ngiuga mũciari ndarĩ kuo ne thabarĩ hau nĩho rĩu anjĩrire thiĩ warie na rĩu angĩkorwo nĩ wa mũciari thiĩ warie na
1: headmaster wa primary nĩ headmaster
0: headmaster nake nĩ wona ũrĩa anyihirie maũndũ ahũthirie maũndũ niĩ ngĩthiĩ ngĩcoka cukuru na ngĩthiĩ na ngĩenderea na mathomo ndathoma o wega ũthũmba ndũrĩ na kaũremi tondũ niĩ nĩ ndarĩ na thimũ ya smartphone nĩ ndokaga nayo cukuru
1: na no wana ũyũ ũragũtindĩka wana
0: nĩ ũnini hĩndĩ ĩyo nĩ wana ndoka nayo no ndinde nginya kĩoro mũthenya mũgima ndĩ thimũ-inĩ na arĩa angĩ me cukuru mũthenya ũmwe he mũthenya rĩu nĩ twenderete na gũthoma rĩu nĩ twanjirie gũthoma ndĩ form one mũthenya ũmwe nĩ ndamenyekire ngĩkoragwo kuo maita maingĩ nĩ class teacher class teacher mũthenya ũmwe rĩ ndathire ngĩikara kĩoro kuma rũcinĩ nginya thaa thita thaa thita nĩ gũkoragwo na kabreki gakoragwo hau ga kũnyua cai
1: na ũrakua thimũ ya smartphone
0: thaa ithano he kabreki gakoragwo na rĩna thimũ
1: nĩkĩ wekaga nayo kĩoro thimũ na nĩ apu irĩkũ wahũthagĩra mũno
0: niĩ thimũ rĩ he kanda yabundithirie twĩ primary maũndũ ma thimũ mate no niĩ nĩ ũrĩa wonaga nĩ ũrenda thimũ nĩ ũrenda thimũ mũno tondũ ndũrĩ na ũhoti ũcio wa thimũ nĩ ũraigua ũkĩmĩenda mũno no ũmĩgĩe na wamĩgĩa rĩ ĩgakũremia
1: rĩu nĩkĩ wahũthagĩra nakĩo thimũ-inĩ
0: niĩ ndĩ thimũ wona ndĩ kũrĩa thimũ rĩ
1: wĩ kĩoro wathiĩ kĩoro
0: ndĩ kĩoro rĩ ũrimũ mũnene ingiuga ndarutaga kũu rĩ nĩ kwĩ rekondi
1: ũkĩina
0: ndĩna yunibomu ngĩina
1: no ndũrĩ na waganu mũtwe
0: ndirĩ na waganu mũtwe kwĩ rekondi ndauma Facebook ngaingĩra TikTok na gũkorwo atĩrĩrĩ ndireka wĩra wa mwarimũ mũno koguo mwarimũ akĩingĩra ndirenda ngore kĩrathi
1: kai
0: na ndĩkĩoro rĩ ndikwenda tena ngorwo ndirĩ na kĩndũ atĩkĩra ngikumbicĩ nĩwona kaũndũ ta kau mũthenya ũcio amenyire andiaraithire okire agĩthomithia lesoni ciake ciarĩ ndambo cianyitanĩte ndambo mũkratica witũ warĩ wa chemistry agĩũka agĩthomithia lesoni ciake ndambo athomithia ndambo ciana nĩciaumire igĩthiĩ ikĩnyua cai na niĩ ngĩthiĩ ngĩoya gĩkombe ngĩthiĩ ngĩkĩra cai na ngĩnyua ndacoka ndacokire kĩrathi ndiacokire kĩoro na ndĩna thimũ mũhuko ahoire mwarimũ wa mathabu lesoni yake oke abundithie twacoka kuma kũnyua cai nĩgetha rĩu tũigĩranji akĩngora reke ngwĩre gathukĩ mũthenya ũcio
1: tũtirĩ ngenda thĩagaga mũtegi
0: mũthenya ũcio ndathomithirie lesoni ĩyo oke ahoete anjĩrire fuata umaku ndiamũhithire ndamwĩrire nyuma kĩoro
1: na nĩ ũkũmwĩra ha
0: ngĩmwĩra niĩ kĩrĩa gĩgũtũmĩte gũrwo kĩoro nĩ assignment ciaku ndiĩkĩte na nĩkũmenyaga nĩwe ũroka anjĩrire unibuate twende ona ndathomithirie in fact ona atigire mabuku marĩa okĩte namo ma mwarimũ hau gĩtĩ-inĩ kĩa mbere kĩa mũrutwo wa mbere hau ũguo
1: areke njoke acio nĩo Gen Z Generation Z Gen Z arĩa tũrarera niambie nĩ ndĩramenya rĩu ũrarũma keni ũkoiga na ngingi tondũ wĩ mũkũrũ ĩni wakĩhũrirwo piũ we na ũgĩkĩrwo maũndũ

0: tatu na ite tu hash no aigira riu arakiria kiria dio hau theini na ihenya guko ni gwa kameme ka kamu ingi to ina DJJ 254 jeta gwa thuke mundu kana waga thungura na to ina dagitari Catherine Wanjohi wa Eden Clinics tulio na kehatro ari horo wa gastritis to nio aboka asoketio kiuria kirio kumuritie we na we hana atia ndayaku Star 292 hash ngumurikire na ihenya ngwire ati theini wa star 292 hash Alvania waigira na by the to shopping ya grade 25 na namba mugwaja ya school fees ya grade that sione thimuini yaku na nabeo yaku ugukorwo igirete nayo thoko star 292 hash heka undu DJJ waiga toka na ihenya na to thalema madha madagitari andu tanathara madha madagitari 0702-9666-124 0719 nice one 0719-222-700 nice one 0719-222-700 Kameme, hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Madikoma ile wa mchio wa Kenyai.
0: Nie dia hotire guka.
1: Alirikana, acha.
0: Dia hotire guka. Ngone jui tondu.
1: Ndireka jui ndagitari atiri.
0: Eh.
1: Kuri iti mudo wa gukira de gati tigazi gazi reda.
0: Mm.
1: Na ugakirwa gwa ukaigwa ndurenda kuri akindu.
0: Mhm.
1: Na niuko nuraigwa ni uti na ndurenda kuri akindu.
0: Mhm.
1: Wacha ukawa igwa ni ukwenda mo daigwa ni ukwenda kulia ngali ya kendo keni
0: mhm
1: ine dhe na tocho ni uliku
0: mwenethe ya kiuguka tadrika niwe na miaka higa na ujohere na kukutegura uka mwagi
2: niya di duka higa na miaka 71 if I'm not wrong
0: kiyo ya hello kameme hello
3: hello
0: niya tia wii mwega
3: mwela na duke
0: ee fiyo
3: Ede ya rio mara kwa tie.
0: Ehe.
3: Nedajio muna nene nabaya kwa koikirai.
0: Eee.
3: Luna nye adeko uria dagitari ya
0: sire. Tahora hori ya kameme maitu yuto tuwari. Atewe elgeo mara kwet.
3: Ede ya rio mara kwet.
0: Hora hori ya kameme.
3: Ede ya rio mara kwet.
0: Ehe.
3: Nane gozi kagere ya muna naka mufuatana dagitari.
0: Ehe.
3: Na nyende ukahurira thimu Saturday.
0: Eh.
3: Atu he undu turaga uthumburite ngoro yakwa miaka mingi muno.
0: Wetago atia?
3: Wetago Elizabeth Joki.
0: Uciarirwo ku?
3: Yarirwo Muranga.
0: Muranga gwito ha.
3: Ha ngima.
0: Eh. Kwa hianyu.
3: Na. Ndi no ndetura uthumburaga nginya ni utuma muto wako hane toraruga.
0: Wina miaka igana?
3: Ndina kiri ndaka fote.
0: Aha, elgoe mwana kwetine kuhika?
3: Asa, dao kitenuweira, kifarua.
0: Hi, kainu wadhi kune nee. Kuma na dofikinya elgoe mwana kwetine madha maigana?
3: Kubiaga madha, manana.
0: Manana?
3: Eee.
0: Eee, tikiti mkule habea sigana?
3: Kubiaga girigire na magana mana.
0: Hu, hu. Noga ne girigire na magana matano, inewi. Leure.
3: Eee.
0: Ni uduri kusio kotorete kogiete.
3: Ni wa kumana na family ya, ni kumana na mami utora oji ya rete.
0: Na oge.
3: Na siyana siti watu siyara niru nao.
0: Musiare to mure igana.
3: Musiare toto, asiare toto ni ikomi na omu ene mochiga ire dari ho.
0: Uyumu watiguwa ikomi.
3: Watiguwa keda.
0: keda oi mwasere to ikumi no mwe dari ho
3: na gathikirie ni ndurite na kiriro kiingi muno ngoro
0: niki
3: kiriro kimwe kirikoru muno tondu ona nigukiaga ndaiguo ndu mundu ngaigua mundu ni akwangoria ngai na riko ni ni wanjuraga ucio atigare
0: he
3: tondu mami ura uthiarite ri ndahikite kundu ngongu agisangira kihiko giakwa nguma na muthuri akinde na ciana na nihotete ngarera ciana inya ithano na nithomithitie igire nithomithitie ithatu secondary na umwe niathorikitie college umwe ngiremererwo riu karia kanini ko ke secondary tha ici umwe ngiremererwo akirega kurikia secondary
0: atri teko guo
3: na kagikire cenguire
0: eh
3: baba ni akuye no ni ngiraga ngoria ngai na rikoro baba itu athire na kuworurage thia kumwetha ngathi kona handu ha kuririra
0: aha
3: eh ya
0: ndra kuigua
3: tu no nyende tukari asaka de todo ni ngera ruo rumwe runene muno muno muno muno kuduona
0: dana itere dana itanyo kama gutatu yana ciana okay dogage kiyoguo dokira kya joe na
3: ba
0: joe na ba yaku niko hota kunyandikira message
3: ena nene tikogoreiro sia yate
0: okogoriwo minutes kira kya joe na ba yaku dokarege thimu
3: eh
0: ah thank you dokarege thimu
3: eh
0: aya akaito dare moyo sio doito na ihenya

0: arthritis nĩwe ũkĩũria kĩambĩro athutire tũrarĩkia twacokia kĩu tũkoya kĩngĩ mũtumia ũcio nĩ mandarĩ na mati mwega ma mũtwe wake onaguo to mwega mandũ aitũma nĩ magĩgĩkire mũno ndaramũhe namba yakwa 0722 ngamwĩra ya mbere nĩ 33 akanjĩra ĩyo ĩngĩ 34 acoka ndamũhe namba ũrĩa njĩra mana ndamũcokerera namba ĩyo maita matatũ ndagĩtarĩ na DJJ Kĩmani wa Gakau nĩ mũira ndamũcokerera maita matatũ namba yakwa ũrĩa njĩra ĩyo tio tatiga tũreka nĩ egũkĩhũra tahũrĩra namba ĩyo ndakũhe yakwa ya guoko na ndikae kũhũrũo nĩ mũkoro ngi na ũrĩa mĩkora ĩhũragĩra kũnjia na ndohĩgire ndoka rĩrĩa ũbimami matiĩrĩgĩte kũnjia ndagĩtarĩ witũ Catherine Marion tũcokie kĩũria
1: na tũrĩ o hau ha gastritis no tũmere atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrahũthĩra ngano kwa wĩingĩ na mwĩrĩ waku ndũrĩ active
0: na DJJ he ũndũ oiga atĩ andũ arĩa matarĩ mbeca matithũkagĩrwo nĩ nda no rĩrĩa magĩa mbeca nĩ mathũkagĩrwo nĩ nda
2: thĩna ũkaga umaga thĩna umaga
0: nĩ niĩ ũracindũra mũgũcenjia ũyũ nĩ ngũĩ nake ndagĩtarĩ acokia iga atĩrĩrĩ nĩ ũĩ nĩkĩ atĩ tondũ wagĩa mbeca rĩ ĩnĩ wĩna mbeca ndũhũtaga
2: ndũhũtaga
0: rĩu atĩ nĩguo wagĩa mbeca nĩ ũrĩaga indo iria ciothe ũkwenda ũgacoka ngai agakũrathima na gũikaraga thĩ wĩkuĩte ĩĩ nĩ ũramenya wĩ barabara ũkorwo ũtinĩkĩte
2: ĩĩ ũkorwo ũikarĩte thĩ ngari nĩ ũrathiĩ wee
0: ndũrathiĩ ũrambia gũgĩcagia matĩ mana hau wĩna fakta nĩ wanyita ngari ĩthiĩ rĩu ũikarĩte thĩ watũra ũikarĩte thĩ ndagĩtarĩ atwĩra atĩa tatiga igua gĩtũcokerera mũthikĩrĩria ũririkane star 292 nĩ thoko ndagĩtarĩ he ũndũ atwĩra wa andũ acio marĩaga ngano atĩ no yage gũgũthũkĩra ũngĩka atĩa etagwo Catherine nĩ wanjohio ndarĩ itheru hau no wahonokia star 292 nĩ wagũra school fees kana shopping ũndoraga ũru tondũ wĩ mũhĩnju na niĩ ndĩ mũnoru
3: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
4: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
3: So kids get their heroes and you get rewarded too.
5: Zesta Super Breakfast!
6: Tato tariki kumi na kana tariki kumi na mwa June kabuni ya Pwani Oil na kameme kayo kamwege netuka ashera matura ine maamuranga kegumo na maragua kunyitanira na arimi aria maigaka ngobe sheria netuka kakukuonia njira njega yaku kama ukihuthira maguta ma sawa milk and jelly maria makoragwo mari soft na matigagitha ati ngobe yaku nira kameka na njira njega o ate ndehithaga iria oho Pwani Oil ni makure heire supplement ta ama energy supplement iria iteithagiriria ngobe yaku ikagia na hinya wa mwiri na koguo ikongerera production

0: Santa. Atoka nikiwa kero tara. Oturo muri tu jamani. Metabone ya kama yoka ukamu ige. Tadai ni anoketu deke community that tu. Jitamu ge wanya blabo HR 001. Tafara kwe faga mudanyo wa mudi. Na ugunya tuye faga. Mutori nishi nashitu by the way. Oye tamu shiri humu shiri by the way. Oye kti kinyari u. Waririe mwana waku. Waririe mwana guwa mwuru guwa. Tutu kwa mihango mige by the way. Atine ukriye roshini. Ndona kumenyeka ni adhiri edhukuru. Fatani adhiri edhukuru. Asha kwa huwa ini. Na ima gei faruwa. Fatani mkura mwishiri. Ona hideri uya kwa ya mwana waku. Iu mutare. Umwani na shekari ya kugera. Tuanina ya kwa tukia 0702966122. Yakina 0702966126. Kole na konyo kato idio ni kwa wayo ya iwai. Horadhi mo yako kuna 0733-34101. On how the high SMS to me the yaku I could took ya 20014. And I didn't want to get the house to go to Hello, Kameme.
1: You have received a reverse call request.
0: Hello, you got to move already, Father Pana. Get the yogi. Hello, Kameme.
2: Hello.
0: Kwanatia.
2: Hello, Mugayo
0: Nabula. Kwanatia Monaitu.
2: Hello, Tena Cloud, get out of Sidas
0: Mixera. Eh, Machina, where are Monaitu?
2: Ato
0: tena kau ruku kwa
2: ni
0: ure. Raito ya mudhenya mudhenya ya turori ya tereri.
2: Eh.
0: Wewe ni wala ili ya mwana waku.
2: Ni, mwana tamusia liye.
0: No, ehe.
2: Mkari nwa kati ukoro, tena lili kiega.
0: Ii.
2: Halisi ya nago siro unka ikura na mezire niega.
0: Neguwa.
2: Ni, toto wa kiago guwe.
0: Ehe. I'm not going to be able to do it. Ya kweli ya mwana waku kwa nao dhina digital ya ukua bila ni Facebook wera Facebook wera ya tegiwe dumelie gekuma kumodhi kredia hello Kameme
3: hi hello
0: kwa natia
3: kwa ya mnai
0: tuwa ina ukuma ku
3: ito ni mwaka baraka shabuka kuma iki
0: ehe
3: na kutu utupali itia wera
0: ii
3: enye nani re
0: ehe
3: kwa kwa ni ndipo wala giri yae
0: neguwa Hello, Kameme.
1: You have received a reverse call request.
0: Hey, hey.
1: If you accept it.
0: Reverse call, come here. I'm going to call you. 0702966122. Get to one of the people who are going to come here. Where are you going to come here? Because I'm going to come here. I'm going to 0702966126 na 0702966122. Hello, Kameme.
4: Hey, Mugai.
0: Kweru watia?
4: Ramu no se nita wala wakikuni.
0: Ah, kikuni kweru watia kuhuli ya kiabu?
4: Uwitu tina uru.
0: Ehe.
4: Nato uge zio wera.
0: Atari kwa kwa gini? Aguifaga okahora?
4: Okahora, yu makiri yari.
0: Ehe.
4: Igira dereti yiri.
0: Ehe.
4: Isi siya nari.
0: Neguwa.
4: Kikuwe itera heo horo.
0: Ii.
4: Mana ikirazi makari yu, fina makari yu, na makari yu ginya uhoro kaniza ini.
0: Neguwa.
4: Nyoli ya maigira nyamu ini zizia siyazimu.
0: Social media.
4: Kuni kumanta maudu matajiri, yu makona ule wali ya dini meko na makajiri yu.
0: Neguwa. Njuka atadeeri.
4: Yeah.
0: Mwana wina wadha wako muhezi muka kumutunyazi mu.
4: Uwe neguwa, nore yu.
0: Ehe.
4: Mareko wewe heo kiruwe tau wako aliki demu itikiria kazi na usuku nona mehu tida ea kuzi kuhamu wa nasio.
0: Ea mehi dhete.
4: Asia liyo ni mito ugeni ikani gari.
0: Neguwa.
4: Tumayo horoni tuika ilele gari.
0: Ii.
4: Na tusoki mauduma ya tuwa atu waga na mutodo. Tadu heka uduka mutuwa lekiri.
0: Gifoko na kia giruwa zi?
4: Tuwe giri ila makiria.
0: Ii.
4: mathaa ma hwaini ni ndi kiona makwarĩria mwana wako
0: ta imagine
4: tarĩu ni ndĩnaona nĩ marĩkĩtie nginya mathiĩte secondary icio na matindaigua ona kũgoma matinagoma ona mararĩkirio wega
0: na ndaingatwo mũciĩ atĩ nĩ haitirie thukuru
4: igo rĩu rĩu ũyũ amaiga twĩna tarĩu ndĩnake rĩu mid-term
0: nĩguo
4: ũcio nĩwe njikarĩtie thĩ
0: ĩ no nginya mũrĩ na makinya ma magĩrĩire
4: ũcio nake tũmũkĩũkithie ikinya ũrĩa rĩagĩrĩire
0: nĩguo
4: aheo ũhoro ũrĩa wagĩrĩire na kũnyarara mwarimũ ndanyararagwo
0: no ta mũciari by the way
4: mwarimũ nĩ mũciari ũcio nĩ mũciari tondũ rĩu mwarimũ nĩwe ũrahota gũkorwo akĩnyitĩrĩra ciana ici mũno
0: nĩguo
4: makĩria ona nĩaikaraga mathaa maingĩ mena
0: ciana mena ciana icio thukuru
4: wona rĩngĩ niĩ ndimĩra hwaĩ-inĩ mũtumia arimĩra mathaa mangĩ
0: ĩĩ
4: koguo mwarimũ no ũrako nĩmahe weri nawe woko kanyite itemi inene rĩa kwĩra ciana mũciari ndacokagĩrio mwarimũ ndacokagĩrio thiĩ cukuru cukuru wathiĩ gũthoma no ndwathiĩ gũthũkangia indo iria iko
0: iria ciĩ kũu ciagũrĩtwo nĩ aciari na
4: wamĩkora kũu niĩ ti inyuĩ mwamĩthondeka ĩthondeketwo nĩ angĩ na nĩ maimire na mararĩkia wega na maramĩtiga o wega
0: na mamĩtiga ũrĩa ĩtariĩ
4: mũgũcina cukuru nĩkĩĩ mwagĩte
0: gũtirĩ
4: ona mũgĩkorwo nĩ mũrarĩa gĩtheri mũno rĩ mũtiĩrĩa arimũ nĩ tũrarĩa gĩtheri mũno tũgarũrĩre na mwĩrĩ aciari tuongerere mbia
0: nĩguo
4: tondũ ithuĩ ngai nĩ agĩtũhete indo rĩ
0: ĩ tũgacietha wega
4: ĩĩ makĩria ũguo marakĩenda gũkĩrĩa wega kana thikũ ongorwo nĩ cukuru ĩyo marakĩenda tarĩu rĩ gũkuga tamu nĩ nene makĩria rĩ
0: tamu ti nene no kawaida ũrĩa twathoma ona ithuĩ
4: ithuĩ twoka indo ithuĩ twathomaga
0: nĩguo
4: na ithuĩ cukuru ithuĩ tarĩu aya nĩ mena mũnyaka marathiĩ na iratũ cukuru ithuĩ tũtia tũraga magũrũ matheri
0: twakinyagaga kũu nginya ndoro kira kĩndũ
4: nginya ndoro na burana ĩndarũku mwena ũmwe na thuruarĩ ndarũku na thutha
0: ĩ magĩrĩ momĩrĩria arutwo aitũ
4: na nĩ twathomire na tũgĩthikĩrĩria ciana nĩ twahete nginya aciari tarĩu nĩ ngenaga mũno twacemanĩtie na mwarimũ ũrĩa wathomithagia
0: ĩĩ akona ũrĩa wathire wega
4: ĩĩ kaja nĩ wona rĩu tiga ndakũhũrire ndũngĩonire ũũ ciana ici citirakĩhũra mwana witũ
0: nĩ ma
4: mwana arakunywo nawe wĩ mũciari wa mũkunya wa mũhũra ũkaigua agĩkwĩra ona nĩ guo ena watho wake we ndagĩrĩirwo gũkorwo akĩhũra rĩu mwana akwĩrĩte ũguo rĩ
0: wandikĩre nginya tene rĩ nginya tene rĩ andũ a itũra nĩ marũngaga mwana atarĩ wao
4: mwana ti wa mũndũ ũmwe mwana ithuĩ twahũragwo nĩ aciari othe
0: nginya neighbor nginya ũ
4: ona neighbor tiga neighbor mũthuri wa haraya akorwo wĩhithĩte cukuru na ti wa itũra rĩaku
0: andakũĩ
4: akũnyitwo kuo egũgũtwara nginya cukuru ĩyo thomaga nĩ ĩrĩkũ
0: nĩma
4: na haro na ũhũrwo nĩ mwarimũ
0: nĩguo
4: na ũthiĩ ũhũrwo nĩ mũciari
0: koguo tũtacie nĩ tũhĩtĩtie handũ ha kũrekereria
4: tũkinyĩte haha mũngai
0: nĩguo
4: rekei tũhe ciana tũmatige gũtuĩka atĩ makĩrwanga kwĩna maanga kĩanga matige kwarĩrio mũno marĩrio
0: nĩguo
4: nĩthengi mũno mũngai na ũkĩngĩirie nguraga rĩrĩa tũrĩa thĩka
0: asanta
4: abogwa muthomo thankyo
0: geithie ndo gikoni muno
4: ni na fundi kibuya kigeithie kiario kuria kagongo
0: asante sana my brother ni ciana ugia shirogo by the na community ni afirire ando itura by the way tukire kanirira thiku ici ndungera mwana waku gifoko kana wa neighbor guguo tondũ mũndũ nĩmacenjirie ũyũ ahũrwo nĩ ũyũ kwĩga mũno onaku nĩ aramenwo aca tũgwo tũcokanire tũtaciari tũnyitanĩre wega ciana cicoke ta tene tigũcoka ta tene rĩ cicoke mũkarwo wega tũkorwo maũndũ makorwo magĩthiĩ oro wega thaa ithano ĩkae tũkĩ ndagĩka 24 twethi mũĩngĩ ya mũthia tũingĩre matuka-inĩ hero kameme
5: wana atĩa
0: gũtirĩ naũ my brother twarĩ naũ
5: Maina
0: kuma ku?
5: Naikuru.
0: Oh, Naikuru kwerwo atĩ my brother?
5: Naikuru no kũhorera.
0: Ehe.
5: Na thayũ mũingĩ.
0: Atarĩ guo kũbatiĩ?
5: Ĩni.
0: Rĩu rĩ?
5: Ĩ.
0: Tuna ndĩreti haha, nĩ wamĩigua?
5: Ndĩreti nĩ ndĩmĩiguĩte wega.
0: Ehe.
5: Na niĩ woni wakwa rĩ.
0: Ĩ.
5: Gwĩciria kũrĩa aciari tũkwendwo, ciana ici tũtuĩke arata acio.
0: Ĩ.
5: Tũtuĩka arata acio rĩ.
0: Nĩma.
5: Nĩgetha mwana ũcio atuĩke nĩ arakwĩra tũthiri tuothe.
0: Ĩĩ, atĩ kĩrĩa atarakwĩra akũhitha.
5: Nawe ũkahota kũmwĩra wega na ũru.
0: Nĩ ma.
5: Na hau nĩ atĩa?
0: Atĩ ũndũ ũngĩ noguo by the way.
5: Ĩĩ.
0: Tarĩ wenderie mwana guo yarĩ na agĩkwĩra maũndũ.
5: Na agĩkwĩra.
0: Ehe.
5: amwira no muhaka ahurwo riwe ari menyaga guka gukwira nabe uhure kana ugathi gubitanga
0: ni mautete ati kuhudira githuri ta ciari tuma tuma atakika hora
5: riu kitatene umenyeri uciana ici ni ari ni andu ugi tondu riu mwana uyu urathi kumwira ta mithari cia tene eragwo nyumba yangu haina
0: Mula,
5: anogema ya isha la kuira iko na murago kati mbagu ya ina murago wala kuira iko na murago
0: iko na murago ii nema
5: wangi wana aduwa lomu waka wikata na bampa tu bampa
0: bampa tu bampa
5: kiri ukamu wale liya na umutu ya murata waku
0: atiyo doge
5: aka kuira katubiri tu wake tuge na ayoka mwira utibega no nivega
0: wana kufati
5: nisa aga nukige rotu kumwega na mukete na adereti rotu muzi kire iria
0: adengi mwana idero na ikuru muno
5: Aya.
0: Santi sana. Yes. No akigua. Shina shadi kusita shia tende. Tuita shiari. Tuita kuhibiri ya mihango muno. Temani udhile wera. Ne washereru. Tuda kumanya mwaligu ne haumu wakirire kuwa heiru. Mwurugu tuda kumanya kie kire umudanya. Mifatani mbukure mushi. Asha. Ikana akede yuro na akeiru. Mwire unou. Ana kwa daiku hilo waduri, mwabi kahora kahora, ya kuthi ya higo kete, na utika ukua turiadi, tumuna kuhishia na, ili kumakona mauruma higi asha. Kahora, kahora, kahora, kahora, animeku higoka. Metabone ya kama mika ukamu higi, dhaa, idha anu dekamilo, gina mago waja, jitabo hii child 001, mugai wanya, ubuda 254, hati hati ya. Kwa kufatie. Mwajithie bado, tuyokikuri ya dhini wa star 447 hash, star 447 hash kwena madhadoku matada tumega 6 boxes shagura itadoku ya kudamu nyakamu dhanyo wa mudhi star 447 hash wa shagurari lida madhadoku mashiori mena kidu hidu kika kidu shagurari ya kudanyo wa mudhi na wa shagura nani haho uguo gwethe we wa shagura star 447 hash uka igira dhanyo itadoku ya unashirigi shaku mbilo go ena na keda shirigi 49 peke yake na igira huo uguo mauduma keiga uruwega kundu kwa kameme tafara na wifaga jitaboi charu 001 mugai wanya bula mauduma kia gira uruwega trasho kredi wadhi haraya santa
6: Dhahabu Ladri Limited mage kugwira miaka kenda dhini wa wedi ya wangodo ni marakura hera mweko ya kuigithia dhini wa Dhahabu Agri City Malindi kumenya maigeme gie Dhahabu Ladri Limited netoke gagara na gathaya Dennis Nagoni wadho ita metabo ini ya kameme kayukamo igi
7: Hii, niye demu boe kumani, ona dirame nyagu irole laki.
8: He, ona boe kana kwe na K24 Plus mani.
7: Ate ki?
8: Tathikirelia, dirako ya hookup emwe legit, ele na movies.
9: Venye alijipata kwa hiti kijiji, hajui yeye mwenyewe.
8: Series.
10: If we have any chance, we need my old team.
8: Ona aginya sports.
11: And still, Salah, oh sensational!
7: Wow. Eh, tika tu, bado ele na reality shows na animations ya shiana. Ta imagine, ele ginya na live channels.
12: Ai, we tiga, na subscription mareda atia.
7: Doka make, imagine, ne free of charge.
12: Yani gotire na subscription.
7: Akire ni drako ina modo, ne sare kabisa. To download K24 Plus daishi, eko toye na mtaratara.
13: K24 Plus, hook up legit ya entertainment. Oh yeah, it's free.
14: Kaya.

0: Chomemeki. Aya makuheaga ciothe. Kurio gutire itetheko.
1: Thirikari ino handu ha ugwe ratuka gitangituingata. E handu ha ugwe gandu uguo. Aya mundu augite. Kaitangithondeka mbia. E ituingate.
2: Ithondeke mbia e mundu mbia ciake.
1: Ekyora. Dikiru ndu ngene to kyoro
2: ngene
1: na ale matara tu da matwire mutudi na ro agwe kutwe ko mara tuika
0: homo homo ka man saimo nakata o juma tatu ginyaga tano metabo ine ya kameme kayukamu iki kameme kayukamu iki kameme tinga shiridia dogo ito

0: Chomemerque. Aya makuheaga ciothe. Kurio gutire itetheku.
1: Hey, thirikari no handu ha ugwe ratu kageta ngituingata. Hey, handu ha ugwe kandu uguo. Aya mo drogete. Kada ngithonda ka mbia. Hey, ngituingate. Thonda ka mbia de mudu mbia chake. Akyora. Hey, dikiru no gene tokiorwo. Na kare. Na are matara.